0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Sana ang relasyon natin parang wifi internet.
3: Bakit naman?
2: Para lagyan ko ng malupit na password at walang nakikikabit. Punong-puno na ako. Daming nakikikabit sa'yo eh.
3: Ah eh, yun lang.
4: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

0: mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus. At upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
1: Oh, Bat! Kamusta na? Finally, after 20 years, nagkita na rin tayo.
2: Eto, okay naman, Batch.
1: Kamusta na si Jojo? Siya ang napangasawa mo, di ba? Kamusta na ba siya?
2: Ayun, sa edad niya, palahibo na lang niyang tumatayo. Tuhod na lang niyang tumitigas. Mukha na lang niyang nagagalit. Kainis!
1: Yun lang.

0: naman sira ang relos mo. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
1: Philippine Standard Time. It's now 11 o'clock. Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

0: The best things in life are free. Naman! So, the free senior high education in TAPS is the best. Oo naman, hindi yan free sa kung saan sa ang school lang. Free yan ng TAPS. Free yan na may kalakip na QualiTAPS education. Thank you!
1: Mo umuwi.
2: Ibibigay kasi mamaya yung result ng exam namin.
1: Eh, paano mo malalaman kung pumasa ka o hindi?
2: Alam ko na yon. Kailan pa ba ako pumasanay?
1: Ah, eh, yun lang.

0: nakasira ang relos mo.
1: Pero bakit kung minsan laging late?
0: Kung minsan naman, laging maaga.
1: Pati kayong magkaka-opisina, magkaklase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras.
0: Itama na ang relos mo.
2: Philippine Standard Time. It's now 3 o'clock.
3: Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

0: Congratulations, Top Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang Top Santiago Campus. Congratulations, Top Santiago!
1: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
2: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
1: Oo, sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
2: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na akong makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
1: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leg ko at nang makawala na ako sa'yo.
2: Ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo leeg mo? E magpatuloy nga, di mo magawa.
1: Yun lang.
3: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. Taps Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
4: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: tonight.
1: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga.
2: Cecil, spell ambulance.

Hindi naman sira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaklase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.

0: Alam mo, mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
1: Talaga? Ang sweet mo naman.
0: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
1: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Ayyeyeh! Salamat! Pero doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
0: Ano yun, mahal?
1: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
0: Yun lang! Bullshit na to!

0: Congratulations, Taps Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Bawal daw mangupya, sabi ni ma'am.
2: Di naman ako nangungupya.
1: Eh bakit ka ba nakatingin sa papel ko?
2: Tinitignan ko lang naman yung pangalan mo eh. Kung bagay sa apelido ko.
1: Ah eh, yun lang.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare. Sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare. Kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
3: Louie, nasaan yung assignment mo sa mat?
4: Ma'am, tagpakamatay na po. Ang dami kasi niyang problema eh.
3: Yun lang!

0: ako.
1: O siya, matulog ka na.
0: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ka sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
1: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas, umayos ka.
0: Ah, eh, yun lang.
2: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on Taps Radio.
3: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Nay, hingi po sana ako ng 500.
1: Ano? 400? Ang laki namang 300 na hinihingi mo sa 200? Akala mo ba madaling maghanap ng 100? 50 nga, hirap ko nang kitain. 20 pa kaya? Swerte ko nga, may G's pa ako. O ito, 5 piso.
0: Hindi mo, Nay. Akin na yan. Baka maging piso pa yan. Kaloka.
1: Ah, eh. Yun lang.

0: Anak, ano tong F sa card mo, ha?
1: Eh, tatay, pasado po ibig sabihin yan.
0: Ah, akala ko perfect, anak.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Bobong, pwede bang bilhan mo ako ng bagong bra?
3: Cecil, bakit ka ba magsusuot ng bagong bra? Eh maliit naman yung hinaharap mo.
2: Teka, bakit ikaw ha? Nagsusuot ka pa ng bra?
3: Ah eh, yun lang.

0: Daniel, sabi ng teacher mo, syunga-syunga ka daw. Para 1+1 lang, di mo masagot?
1: Masyunga-syunga naman si tatay. Narinig ko kasi kagabi yung sinabi niya kay Inday. Tama na, Inday.

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tabs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tabs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tabs Rojas sa Tabs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tabs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tabs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tabs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tabs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tabs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tabs Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tabs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tabs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Pare, may bagong driver na kami. Batang-bata. Nag-umpisa na nga siya eh. Si Mrs. ang nag-hire.
2: Magkano sahod niya buwan-buwan?
1: Ngayon daw. Sabi ng Mrs. ko, 10,000 daw muna. Kung magkakaroon na kami ng sasakyan, 20,000 na daw sabi ng Mrs. ko. Pero baka 2 years pa yun.
3: Eh, yun lang.
0: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tabs Radio.

0: tingnan natin.
1: Anak, sino may sabi niyan?
0: Si Papa po.
1: Ay, nako. Huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
0: Ay, yun lang.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on 107.1. TAPS Radio, 24/7.
2: Hi there. We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program. 1 to 5 in the afternoon. The best of country songs on TAPS Radio.

0: Ma, buntis po ako.
1: O siya, matulog ka na.
0: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ka sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
1: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas, umayos ka.
0: Ah, eh, yun lang.
2: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on 107.1. Taps Radio, 24/7.

0: we got 27 down 6 in the morning. You are tuned in to 107.1 and 107.9. Tabs Radio, Real Radio. Today is October 8, 2026. It's a Thursday! Magandang umaga sa lahat po naman nakikinig ngayon. Maulan na Thursday! Pero sana nga tumigil ang ulan mamaya dahil maglalagay kami ng mga tiyangge. Maglalagay kami ng mga tent para po sa aming Bazaar 2026. Yan po ay bukas sa Tabs Sterling Campus. Dito po sa Tabs Alicia ay half day ang aming pasok. Dahil po mamayang hapon yung paglalagay ng mga tent, paglalagay ng mga booth para po sa aming paninda bukas, Friday. We are inviting all parents, all guardians na mamasyal po bukas sa aming Tabs Sterling para po makita ninyo yung mga paninda ng ating mga anak. And let's support them habang sila ay magiging negosyante bukas. Sila ay mga negosyante bukas at titingnan natin kung ano ang kanilang mga paninda. Let's buy their products and whatever products they have. Also services, may mga services sila dyan bukas. Yan ang ano tawag dyan? Tabs Alicia's Bazaar 2026. Medyo masakit ang lalamunan ko, guys. Medyo may sore throat tayo. 6:30 ang ating oras. Magandang umaga sa lahat po ng mga naghahatid na ng kanilang maanak sa mga paaralan. Ay, sa Tabs, ha? Tabs Alicia, ha? Kalahating araw ang regular classes. Pero mamayang hapon, maglalagay na ng mga tent. Maglalagay ng mga, ano tawag dyan? Table, ano pa? Maglalagay ng mga gagamitin para sa kanilang mga paninda bukas sa ating Tabs Bazaar 2026. Preschool hanggang grade 12 ang kasama sa ating Tabs Bazaar 2026. Yan po ay gaganapin sa Tabs Sterling Campus. Kaya po sa lahat po ng aming mga estudyante, ready na? Get ready for the annual bazaar, and this is for 2026, gaganapin sa Tabs Sterling Campus.
1: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
0: Pwede kayong bumisita kung merong kayong kasamang Tabsian family. Pero kung wala, eh siguro magdala kayo ng ID, magdala kayo ng pagkakakilanlan, because you will be passing through the security measures. Dadaan po kayo sa metal detector among others. Okay? Yan po ay sa Tabs Sterling Campus, ang ating bagong campus. Inaanyayahan din po namin lahat po ng mga miyembro ng inyong pamilya, mga Tabsian families, na mamasyal sa ating bazaar. Bukas po yan. Sana nga po ay makapasyal at makabili kayo ng mga paninda ng ating mga estudyante. Okay? Makabili man lang kayo ng juice. Ganyan. Kakanin. Ma for sure may mga magbebenta dyan ng mga halaman. For sure may mga magbebenta ng mga damit. May mga magbebenta ng mga toys. Ano pa? May mga magbebenta for sure ng mga lunch, pang-lunch sa Friday. Medyo excited ako kung merong magbebenta ng mga ulam na sinabawan. ulam na sinabawan. May magbebenta sana. Barbecue, for sure, meron. Marami lagi yan. Barbecue, mga street foods, ano pa. Siguro may magbebenta ng mga, alam mo yun, mga puto, mga kangkanin, mga bibingka, at kung ano-ano-ano-ano-ano no pa. Pero medyo excited ako sa kwek-kwek. Ganyan. Yung bibili ka ng kwek-kwek. At saka medyo excited din ako kung merong magbebenta ng native na manok. Noong nakaraan kasi may nagbenta ng native na manok, di ba? May nagbenta ng native na manok ng madaling araw. Ay, nako. Sige. Sa lahat po ng aming mga estudyante, kita-kita tayo mamayang alauna para po sa pag-set up ng ating mga tent o pag-set up ng mga, anong tawag dyan, oh? Pag-set up ng mga table at kung ano-ano pa. Pero ang ating bazaar proper ay bukas. Alas 8, pwede nang bumili. Okay! Ito muna isang awitin, The Actor on 107.1 and 107.9. 35 minutes down 6 in the morning with DJ No Name on board.

6:47 ng ating oras sa lahat po ng mga nagtatanong kung meron daw po bang pasok. Ay, meron pasok. Meron pasok. Oy! Huwag kayong ganyan. Konting ambon lang. Walang pasok ang gusto. Maalala ko nung panahon namin, maski alakas-lakas ng ulan, maski isang oras sa lalakarin namin papunta sa paaralan, may pasok pa rin. Ngayon naman, konting ambon lang, nagtatanong na sila bakit hindi pa rin ika-cancel ang klase. Ang tawag ko dyan ay mahinang nila lang. Huwag kayong ganyan. Konting ulan lang eh. Takot na kayo kaagad sa konting ulan. My goodness. Yung iba nga dyan, ano eh. Layo pa nilalakaran bago makarating sa school. May pasok! Sa TOPS naman, kalahating araw ang pasok ngayong araw. May regular classes ngayong umaga. At mamayang hapon naman po ay ang paghahanda para sa aming TOPS Bazaar 2026. Maglalagay na po kami ng mga lilim, maglalagay na po kami ng mga table at kung ano-ano pa para sa bazaar bukas. Bawal na po maglalagay ng tent bukas. Dapat po ngayong hapon. So malinaw tayo dyan ha. Then yung attendance nyo, magche-check pa rin yung mga advisor nyo ng attendance nyo. Binabati ko nga po pala sila Doc Ray. Magandang umaga, Doc Ray, kay Ate Che dyan sa Aborlan, Palawan. Good morning! At kay Doc Joshua, maraming salamat sa reseta. Reseta online mula kay Doc Joshua. Ay, good morning nga pala kay Mamang Bakit. Mamang Bakit dyan sa Luyang, Bayombong. At syempre kay Papang Lakay dyan sa Top Santiago. Good morning. At nakalimutan namin binati. Nag-duty ba ako kahapon? Nag-duty yata ako kahapon. Nakalimutan kong binati si Ate Jaja. Ay, Ate Jaja ha. Si Sister Jaja. Birthday niya pala kahapon. Ilang taon na, sister, ha? Feeling ko 36.

Happy birthday, Sister Jaja! 36th birthday ba? 36th birthday. Si Kuya Dom, ilang taon na ba si Kuya Dom? 32? 32. Maraming salamat sa pasalad. Maraming salamat sa papitsa. Maraming salamat sa papansit. Salamat, salamat, salamat. And belated happy birthday. Kahapon pala yung birthday ni sister. Birthday happy. Magandang umaga sa lahat po ng mga mag-birthday ngayon. Pansit Canton lang, sapat na. Mas importante, healthy. Maligayang pati sa... Alam mo, pag tumatanda ka, ang tinitinan mo na lang, dapat healthy ka. Ganun na lang. Maligayang... Hindi na importante yung pagkadami-daming handaan. Pero masarap yung handaan kahapon ni Kuya Dominic. Maraming salamat. And Avisala Eshma, next year ulit. Next year ulit. Ilang taon na ba si Ate Jaja? 36 na. Uy, pwede pa dalawang baby, oh. Pwede pa. Pwede pang dalawa. Oh, para ano? Para sulit! Magandang lahi naman daw eh, kaya gawin mo, dagdagan mo pa ng dalawa. Kuya Dominic, dalawa pa. Pitong minuto bago mga alas 7 ng umaga. Ako'y magpapaalam na mga classmate. Maraming salamat po sa inyo. Sa inyong pagtutok lagi sa 107.1 and 107.9. Ngayon po pala, pupunta po kami sa Itiage dahil awarding po ng Pamadayaw 2026. Kung maalala nyo ay nanalo ang Tops Alicia. Ganun din ang Tops Nasim Rojas at ang Tops Nasim Rojas para sa elementary and secondary. Sa Tops Alicia naman ay elementary dahil hindi na kami pwedeng sumali sa secondary kasi ultimate winner na tayo ng regional. Samantalang ngayon po ang awarding para po sa 2026. 2026 na. Ito na yung pangatlong division level ng Pamadayaw. Ito yung award-giving body ng Department of Education. Ang nagbibigay po ng award na ito ay ang mismong Department of Education na silang nangangasiwa sa basic education. Okay? At ang isa sa mga finalist ay ang Top Achievers Private School Incorporated para sa School Division of Isabela. Tops Alicia para sa elementary. And then Tops Rojas para sa elementary and secondary. Magkalaban ng Tops Nasim Rojas at saka Tops Alicia para sa elementary. Pero hindi kami magkalaban sa secondary. At meron pang ibang mga schools na nakasali din sa division level. Mga limang schools yan, mga finalists. Ngayong araw po i-award kung sino po ang winner sa division level of Isabela. Okay, whoever will be the winner, congratulations! Ako'y magpapaalam na. See you when I see you! Kita-kita tayo dyan sa Itiage para sa awarding mamaya. Hindi ko alam kung saan ba yung cultural center sa Itiage. Basta doon gaganapin yun. Maraming mga award ibibigay ng Department of Education. Andyan yung Best Performing Private School sa elementary and secondary. Andyan din yung Best Performing Public School, elementary and secondary din. Andyan din yung Best Principal, Best Schools Division Superintendent, ganyan. Best SDS at kung ano-ano pang mga award mula sa Department of Education. Okay? So kita-kita tayo mamaya dyan sa Itiage Cultural Center. Hindi ko alam kung nasaan yun. Basta sa Itiage. Bye-bye everyone! 4 minutes before 7 in the morning. Bye for now. Stand by for more of your favorite hits on Tops Radio.
And stand by for DJ Mac. Maririnig nyo na ulit si Good Morning!

0: Now, moving on.
1: The most trusted private school in Region 2. The Top Achievers Private School Incorporated.
0: Congratulations. Wow, what an honor to be called the most trusted private school in Region 2.
1: The Top Achievers Private School Incorporated. Congratulations.
0: Dr. Michael Kilang and the rest of TAPS are here, all the way from Isabela. Palakpakan naman natin sila, guys. The trip is all worth it for these amazing people of Top Achievers Private School Incorporated.
2: Salamat po muli. We came from Isabela at ang tuwang-tuwa kami. Kahit papaano, napapansin ang galing probinsya. Maraming salamat po.
0: And totoo yun, sir. Maraming mga taga-probinsya ang magagaling naman ho talaga. So congratulations.
3: Oh, Doc, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh. Kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
4: Eh paano? Naputol lang gunting ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale. Ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
5: Ang awitan bakit?
3: Eh, yun lang.
6: TAPS Radio 107.1.
7: Ang musikang pangmasa.